Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: bagay mon adada o ibita lo kanye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes. Only be duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan peto lari jemi o baba oni singlet yo lari jemi o o fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni.

0: bagay mona dada o ibita lo kanye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon apori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ewo o ri to le beji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olohun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan peto lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o o fe ke e gba bi nte eje bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o me ni bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o gbe won le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko ni le kan si